asase a ewo si ye so akwantufo ijana kono kosiesi bebi amaye enchi bia obesa bebi o.

ayangaga za bubro likaburu limamati aya u izi amai ano ama yo ama yeah.